tata hadakarang di pargadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito na niha holongan. Jadi oppe parmusin nami. Baik kamu mesulaku na hobartusi. Mosei!